0: Rabunawa, parliamentary to Koya, Nolto annual conference, o Suritanto Nakina, Oakland Dondola, Gaselebuni, ni Assemblies of God, Sangai Tarabayo, Taltal Gaser, Lava, so we Tarabayo, Kitu Dundis, possible to Todok. Go na casa ko te tuma ni nda kilatu ni nda viti ki noi o babli na takina bula ni gaselevu rabunawa honorable rabunawa parliamentarian and nona bo una numa tu mole mo ita vitu no tu annual conference na you the sorry na bo ni kwa kito na po ita vitu ni kina usura talta or tu na mission ko do ala ko mata kia na burbura ni biba lutaki kito na tu ni mai na triple t na bi mama nyono and ko sabe sore tu apa na don berto me no sorry tal tal ngase na wira tal tal ngase uri si wira mo sabe sore tu bikendo ta na kamba moni tau do kona esa sabo no sorry ke sin don mono ni mo likina ni kwa ni le iro tu ya ni so na ambulasi na na wose na ele kami ni kwa na hanga tau do bikenda ko bo mo ta kenda la kola la mai kenda na le sini kenda sa Reketa na tawan na dapat daerah taka na kain na pagkaroon taka tomalangi e na kabinis kandindai e na nasongo na yudin ni Tripoli may nusip
1: na wali po na wali po marutang po na kaya na duwa ni sumunit na mwani karuwa na biyo ka ni tigin na mga Kristo ni takatakabate siya ba na wali po na wali po kasi lewan yung berin doruga imbita na kamatir tambo wani o irulubenda sarapa paruti mo so saulo chungo ni bola So tadi kita mula ina label ni pola sarang bibi wata tahun nakato sombe kaseng gaya dia cuma ni inform bawa bawa rujuku. Do mana nama ni tutu? Bukan bibi pernah mana sarang na kelisku na bawa rujuku. Bal terus ini lesu bawa rua. Ada milik tiga nunggu.
0: Nah kami kena ngan dorbo nunggu ni lewat bawa rujuku main ikua bawa rujuku lagi buli. Siapa sih ti? Saat tahu tu kan nunggu dorbo nunggu na bukata taro. 2024 sa tali sumay sa tibo pa magay po sa tibo kadi magmengo na yung max sa tay muli may na get ready sa pero tusig sa kadi magmay na go na 2023 sa nasa tali sumay mo lewa kami nakataka hindi na kawa pala kataka kapag nondo ruge duro may ningo duro wow mo na yawa kada duro imbure senda na buling ano basinga sa kani do na kain din re Ipitan nga nito to binata muna pandiyot taga weekend na sila nga biyo ito naman yung tikitay. Ngayon na numati ko na kalu. Niko sa adun na koriwuli, ngayon na numati ko. Kalaw ni tamamu ni tinamu, kalaw ni namu lamani wale, na kalaw ni namu balito, na numati ko. O kaya kalaw ni namu koriwuli, ay kalaw talaga ni lamani kaso ni waliwuli. Kalaw ni koriwuli, ay chiko tanya ay lamani waliwuli. Ando na kada na kila. Non perché erano i babbali che non gravino da Israele, e non ne posso contare, cacco di corrente, cacco di contagata. Non perché consultavo chi ne sono andati a Dani Urukiltoni, Dani Leda Nimbula, Gaina Numatunga, Nimbula ci vedono a Calu. Che ne calua? Gaina Numatunga, e vi sono che non va a se ono. Tanti qui che ne voltamo, che mi promoni. Do talera ora o mi prendasse? Dua. Che ne calua? Bagaimana aku bintang mampu kita nak? Kacau bintang nanti ni, kalau tak mampu, mewina kambala mungkin anu mula, anu mula. Saat risi bego kecil anu mukalu. Kita nanti mampu ni anu baru mati umai. Saat nanti kawan ni anu benua. Ia muna kasa tu yang matanda. Bawa si bintang kita sa duru anu buli terdak. So bintang lama ni biar ni anu lama ni benua. Kita baru duru mesor anu kini mula. Anu bawa bego, anu boleh boleh bego. Sano kita tahu nga, gaya itu mati pun nga, dua, nomu kau, kini kedua. Kalau kita rawir nangasi, milik kita nangasi ni buli, kira bini tak kira buli, eh baru baru aku, bintam mamu, kita namu. Kini kedua, kini kedua tu di, gaya itu mati pun nga, kasapa kita bikin ni ngamu, kita kasapa, lagi ni ngu. Malah tu sekarang ni buli, sekarang ni dah baka, sekarang ni kila ka, kini bulu bulu kan, salah kau tu kena, mana kau memang. Niko sama ibu lina bagi ngoh, na kasa suri muda kawa, se lesson kawa, na subjects na kena ada na muka pertanya, kawa sara, en veta sara nombor berapa kembali, cuma kita na